0: Esquil til omakia, ikke isigisin, etta gawigin. Ikke na mat, kigiski tin, etta getawi tihegawin. Awiak ti, kinuhtia ya mihaw. Uta umagagi sayamin. Waskuses Safe Shelter for Women. 306-236-5570. Waskuses Safe Shelter for Women. Meadow Lake. Waskuses Safe Shelter. Koyas kananagatidin migawin. Kakio iskwiwak. Races and Nationalities. Kitagi ituhtiwak. Kamiskamagawin. Eisitno awayag kagiskimat. Namoya katats kapi kitastasin. Nawats kagi miopimatsin. Call Waskuses Safe Shelter at 306-236-5570.
1: Awina na midwife, isin stoktaman, iskuyo awa ka pamihat, wit skuyo ako magaw yung pipimit. Yung miwa chota haya sa Saskatchewan, tatat na katas sa pagkoy katoa ki takotsiko ko pamihiwiwak. Kutuwa ka kapat sita o taho pamihiwi o midwife. Muli ako namin mistagihti kiko may natas kuch na oche midoyata na awasis. Maga na mihchit pihuwag skuyok. So uta sa skacho naman na wachin tawid ihtago suwag yago nagugayak o pamihiwi o midwives. Yago matse mo initi kuchipadig Health Sciences Association of Saskatchewan.